0: Nak kwan ko sa Ebli Cooperative aan reschab ilobretinkil ni kakwanghek. Ko kaan nak nakok angelak sa komonil. Resh anong kil chichabil ni hunghung chik angel ut shtawpal ni uchinin. Nakapoklech ol, rerapin kil rahlal kutan shtiap shkush ferekover na tikla o konal reela.
1: Chica Junilo.